0: Mugi me wai pefo kai fanong heta proclama kai fo ya te roa i he fia fin fa malo hen ga pate le sia re kautai i ho no fa hoko mai ya e to to ye fo fo la i he fia fin i tawa no an me li ai fa tawa ngi pe pe mo e la mali e o toa e ke feita bigi ne bigo e pate le kunga go nga hi fatongia nga nga fa fatongia go tope ko il faki ki homa ko ta tai mi hetai ni mi osta mi de tavalo pe mi he ni ma osta mi de tavalo pe mi he ni ma mo ke mi mai be ki ta proclama ka nga fo ya dia roa pe mi he planet fm ta no fa po in yo no pe mi lo to kala ni nusila fatong pe ni ngol ya ti ta proclama ka te mo to ko nga uluaki pe ki tai tai le pe mo to mo to ki o singa we mo wa o me ke me arere o o tomata ke fo ki ki api ku fa no me ke ta pro kalama ta ta ire ya ki morto lui ke fi a fin pe a ta bu fa no fo ki e tu tu e fo fo la a ko e nga hi wi ke me ko ni ta fo no nga ia mai ia i e ta ke ta me to tu u ta ke fo no nga be fo ki he ma fa na ko ia to tu u a ku ta la no a ko speli ga si o ne ta no mo pe si o ne ki he ofa fi la ve mo ofa ko e ko e tua tahaia une tohanga i mau beu ka pote muhanga hau wakai he o ngongolerei o kutanoa mga pea sione ki he ofa. Pe koe ene pehe, koe te tau korelewa ke tau konga hau noua e tau proklama ke tau ngahi o ngongo me tau ngahi whanonoa pea mei he loto aho maria pea mei hapalu tākai ke nehanga tukumai tau ngahi whanonoa me tau ngahi o ngongo i he fiafini.
1: Malo pito e ante lutuli e mai fanga maliki e fafini pe ako kolike ufanga na fatap koto pe na e kamata ki taupu kalama kuya e fafini ka e kei fahokat pe tau ngai ua umisa kuya kufa e fukututu kei fahoko ihe wike kuhini oku ihe nifoka a pate toketa pate le tubo niwa tutoi pa pehifo ki kia pate san falmak pea mo patele so ne va pe ko ien pe mo patele line fra mo loa una ola mali le le ko to pe me ap ko to a malia ko ta o wa o mi sa ni ki e fa ko ie wikeni e fa ko ie fa fa bon bon e a mi sa e kom dio o ra ki pe fa ko na mi sa e time fito e fiasi ko mi sa go ia ie fa fito na ki ko mi sa ya e kom dio clean inesti e fa ko mo mi sa mo to le time yo no e fiasi ko ta misa ko ke ata po e fa ka ta misa e wa ta mi ta wa ho ta fa ka misa e kom ni o ni hanga pe pe fo ke ta fa e fa fi fa ka ya misa e ka na lo ko ya o wi wi ko ni la le le ya ngai misa e fa ka ko ye wi ke ko ni fa ma lo fo ke la le le ko ya ta fa ta ko si yo ye fa fi ani a fi fa ma lo te mo to ro ta pe na mo la ma mai ke fa ta ko ni to la ya pe te ka ka mai ke fa ta

0: koe fa mala tat pe fo ke fa ko e to na ki ko ni a ho iba ta mi ho ful bon pon ai in service ka fa ya ko tak mo ka liste ane pe fa ho ko a mo in service ki me si pe mo rano e koe fa mala tat pe fo ke nga nga ko to pe glo o fa ho pe mo mo nga ko mi fa mala tat he nga hi to fa to nga ko to pe nga wi ki ko mali wa tu pe a ko ene lava ia e taunga e misa ku lava ke o atu e whiawhini. Ko e ngahi misa a e vahe ku ia taunga hiva ke misa ki kolo o ku o atu pe e pesti ko ene e kauwha hiva. Mo kataka mo tokwa kaya ke pe ke pesti ko ia. Pea ko ene lava lele ia e ki ong hongu lava ke o atu me tau ofisi ki e whiawhini ma alo apito.
1: Fama alo apufukin ke a palwainga tākai, hono mai e taunga whanono, mo taunga hi o ngongo, pia malo e ngāo e pia mihena e palu. O tonga e tau ke ino fuai, te uki i whahakoa te pe, taunga hi whatongia kau whai hiva, ka mā e kau pure hiva, ai nga taunga hi whatongia koe a ki he sāpate hono tolu, pia wanga pihen lewe, hiva ka mātā ko kreni ines, eiki e ko manuringa ton, ko kloria ko o tala, ko sā me ko ponson pi, ko gina tō gina whahakoa whatongia, ko e lotu tui ko otahuhu, ko e taimu fatorio ko uiri, ko e maoni oni ko polomolo, taimu tapu ko maonaripate, ko e lami ko e lātaki, taimu tareki ko hendasoni, ko e whakafetai ko mesi pa moranui, pia ko e hiwa tuku ko pē miua. Ko e tautokotaha tā okani ko tōno tautai, ko e taungahi fatongi aia ki he tau misa whatahataha, fatonga iange kau whai hiwa, nange keke he lawa mai ke tau whakataha ko ia anepo e pastolare, ko e tau ngahi hoko hoko e nake ke teu teu ki ai, e tau ngahi hiwa ke he tau ua o misa. Ko e ko ngai ake he tau tawhaki whakahiwa, pia hangi ko e ko whamana tot pe foki e tau tau siu pe rienio e tau cheplensi, pia ko tau teu teu mo maa whana he tai nimi, he teu teu atko ki he siu pe ri, ko e no ngahi hiwa, po hiva wa mo no nga hi hiva si vi ai mo nga hiva ka kal ya mo nga fai wa fa na ula ta ki wa mo ta u pol ko e u wa ko to ko e u pol kala ma ko ya ko si kama ta ke ke fa ma o po e pe ku ma u le ya i he i he wi ke ko ni ka ko mai pe ko e fa ma na ta pe ga te mo to le ta nga hi pol kala ma ko ya te te e ta u siuperi. Ko e ki mōke ki tau au ki he siuperi, o kuia e tau i ke lotu, o kuo si fotutu u ki ai he nau tau koe kuna hanga fotutu e tau lotu, u ke lotu koe ni u kamata ia mi he aho a se sione, pe koe aho haere ha ki a koe a se suu ki langi, pe a toki whakaosi i kamata iai, whakaosi lewa ke aho pente kosi, haere hi whaelau maare maane oni. Koe a guai pe ke ma teu teu, tauhi mo e pule ngā au e ngā he komnio, ka taki whetu taki ka pona ngai ke la wat ha o tohi lotu, whetu taki lewa ke he tau senta, koe tau whike telefone senta, koe ua o no tolu, o no nima hiwe hiwa. Ua o no tolu, o no nima hiwe hiwa, toa ha ka ki ipeni, ka kai pa koe mobile ai pio hiki ai, ki pae pae pia imu ki hiki ai te telefone, koe noa hiwa, ua o no nima, ua no tolu ono ni mahi vihiva. Ke fitu taki ki a tohi lotu. Ko e fate fito e tau proklama ko e ni ki he ngahi whaamiri hono kotoa. Tau toi fogi ki api o fau fuo me mea e tau fononga a ki e tau novena ko e ni i he tau lotu ko e ni mi he kamata i he aho asesione. Haere hake ko i a iki ki aho haere hifo ai laumare maano ni pu aho pentekosi. Ko e whatokanga pe moe whamanato atu i he whenga maari e ko ia. Pea mahalo ko e tawhae ko e taha ki he tau ngā hi proklama ko e tōpiru ko tō pe e tau kaupure ngā we. Ko i lere i pe e whamalo atu ki he ngā hi komunio. Tokanga mai he i ono whakakawa mai e tau proklama ko e ni. Ka maa ki nau tolu ko tō pe ku nau off. Online i pe ko e whema ko e whakahaha nau ngā hi hingoa. A he poupou lahi ki he tawhae koe ni, a tae pe me poupou a ki mo tolu inga he komunia koe ia ku tau whaifatongia, tau lawa mai mo tau tolu ki he tau tano ahina, ke whakahau koe e tau ngāwe mo e tau feohi. Koe

whanonongo pia ku manatui tai nimi. Tawhika telefoni koe noa hiwa, walutaha nima, walutaha noonoa, noa hiwa, walutaha nima, walutaha noonoa, ka pau ke manatui hao polo kalamu, whanonongo ke tuku mai ke whanongi ha tau kāinga. Ko fainga maari ere ke tāmai he whika koia. O donga koia te tau taitari ene ki a Filippo Mutualo pe mwe maano ene uike. Ka te utaa lewa ha tau ki fo ifas. Ke tau ki maaro loge ai. Mwe tau taitari ai pe a Filippo ke whakahau ko mai e tau polo kalama koia kau maano oni. O nga tau mama ame kau maano ni. O nga tau na fwa manatu mai ka ki tau tolu. Ke tau molo molo mui wae te kina tolu. Ke tau atwa iki selo. Ko ia be ko nei te motor tau ki yafe heo ki tai tai he tau ki fas ko ni.

0: ke lotu pe wa ta roha ka fo ambe e pugenima pe mataki pe no fuma o ta fa na o i tu i ko ni o ta mataki pe ta to wa ki ani mo fa ambe ka ke na umore pe ta fia e ta au o taimi pe mo atare ta o yai Sanato Dominico Savio, que ufia ki maotolo, mo ufia mo maufanau. Amen.
1: Amen. Malo abito e Filipo ha e okoko mai e maani. Oni wiki ki tau fanonge, ka mafu ke taka inga fanongo. Peku maho inga foki a e meu ke fuka talanoa ki ai, unga koe tau fanau I he... e kuonga koe ni, he taimi koe ni oku whaingata opito ke whai e whanongo ia, ke lava ha whanongo ihe tau tangata koe ni e Filipo ke tau tautupuka ma e tau whanau pia iene pe he lewa ku holo lewa pia ikai ke toko lahia ki nau tolu ku nau teu teu wen ki he ange koe o ke seminario pia koe o ki he ako taupo o pia ako ferela pia koe ko hafahinga polokalama pe ki he ngahi mo'ui whakatāpui koe ni e Filipo oku holo apito e fika he nia umai ki ho tau tau tangata koe ni e tau whanau ko tui ko ho tau tangata ni ki whainga maari e pene ki te kanga peka ka iki he lotu ka koe tau tangata tau tupu he tai ni miku ka ike ke fu mana ko ai hete ni ki fala la me ki ai filipo e ta no ki ta fa ko ya
0: ma no ma po pa ko ta kwange ko hua ko ai ta hi mo ne ma ma tu ko hi I no sila ni mo fe tu o ta ya I ma lo ke ki pa ki fo o ko la ga me a ki ta to lu fa ye ni ki dia ki lo tu fa ki si si o ke he ki lo tu ka hi ko ya na tawara ki pek tau toluia I tonga I ono tenge ki tau tolu ki o ki lotu au ki e gahi aho koe o e wike me he e kumaratu I au e tupua ke ia ni omana e whae a ko ia he walu tolu noa na whae e misa ia pungpongi he ono na ki paupe ki mau tulaine ki mau toluia o mau misa Koe konga mea mo ui. Koe mau ene lama pe mau misa ia pe fukma ki whakakata mo ki whatongi ia ki api pe oska pato eo ki ako. Kauhange ia hafu mea lahi ia he kai tau tau lia he aho ni kato lele ki he. He taoni ko whanongo I Amerika pe mo konga o Europe. Oki ai hua mai e tahi ia mo e tokara e whanau tupu ko e whanau tupu e tatu fito e tau e hongo fulu pe tahanima kuhiri na nau tupu mai e ki maamani oku asi e nau tokara na tolu ki e loto mu maho ina ia I ngahi mea whalau maari tau amanaki pe ko tau pehe holo koe ni hae ko whanau koe tō ngā whae ko fukuangi ki nga whiri ki nga tōluia ai ngā I o kā sio ki ngā ue ai lotu I ki nga tōlu koe I nusila ni koe uga I ngā himea ke heia mo uai I nga wakai I nga tōlu pe nga whiri me iai nga koe ngā I me ae ke tōi whenga I ange ke tōi muamua nga lawa I he sio ai tōtaha o ngi ai mahu inga o I taimi mai o tua mo I fuaki fuafuki ko I koi moi utau I ai ko whepe ku osia pa tau hiki atu ki tau tolu ki tua mo I eta ko e arape ki wakai atu marbo
1: Malo apito e Filipo ka umoe nila he fuki I he taimi goi ni tau wa umai ko tau taimi kai maa fuki e tau whanau tupu pe a koe mea mahinga foko ki tau tolu koe ngahi sio a tāia pia kutau kufa reflected pe sio a tā ka kumahau kufa nā fua a sio kehi nā tohe tai meni ka neo ngoi hai ka ki tāra vāho koe
0: ok, eki mea koe ko seo kumana tōia ki tōna hangi koe taimi koe pekia koe taimi fua mamahi te tau o lotu he tōpure lulu tāpū pe tau

0: whaori soko Britannia ugu alwenia kwa kwa kwa ngalo kuko utau fai e koe taimi koe ka asimai hata ko taha koe tangata o uhi para asimai hata ko fifi ne uhi pe a takaia koe ni taimi ni malopo ki whakaori e hebu te whire ki taia hata polo nauna ko a to kua Tolele hake te taimi ako e te manatu ke ako ke ako polo nauna kohe ke I ako e ako tonga o ma mau nena nao te tātau ke mō mō mō hafua na polo nauna kohe ake kohe tau tō leo tue lahi angi pe kohe a polo nauna e whiri e kwa nauna po te tau hau ke whakatonga ka kohe kako hono mahu inga na e ngāhi ki tau tolu tangata mō sa whini pe a tuku ki tau tolu ke ke tau ngā ue e mamani koe ni pe a I whatongia whau whatupu o ki he awhini mai oi haka o ki nga tolu koe ni whawhine o te whamalo iai o ki he neo e ta ilo ha mea o ki ife o koe ki talawa ki tau e whatupu mo ui ae ni ko o angehe o toa whakakala ki a whawhin. Angehe o e koki riri atupe, e ko ilupe ko kawenga alahi. Tau tau ho ngā ia, e neongo e tau alua o ki whē ngai ahoni. Ko whae na tau tupu meai, pe mao meai e manawa he kamata anga. O tau alua ni ke tau matotoa. Mahalo ke hangpe ko o keinofo pe o lau e ngai tāpua ki nai fōu mai ko hui ko uwhine iki mō whanau rau noa te mini peanga mai nai si kei mō ui ko hui koe hā koe koe hā ranga pe ki whanau rau noa e malpō
1: Mōn lahi awito e Filipu ka tata anō fukien ke ka venga mahu inga koe ni te uko ni sa pāti e ngāhi whae pe a o kukai ke pūri e peunga ka ki tau tōru tangata ai whatongia e ngāhi whae o ku whakahoko ihe whāmiri pe koe taime nihi ku te whakaukau pe koe fuivi fua mei whēni o ku mau he ngāhi whae koe ni aia koe mea pēne whakatāpu ina o tōru pe mei olunga pe a oange moe iwi ke toe liu liu ngange na o tōru ia tau tōru tangata ko ye ne pe a ta tala mo nu ya ke nga hi fa e ko to pe ku te te u ke mo a ho e sa pate fa ta wan pe ke mo ma nga hi a ho fa e o ku fonu he melino o e foi tum tum mo ya a ho ke mo ma ha nga hi a ho fonu he melino ka ma fo ki a ho ke mo fi fi ai ko ki whakaukau pēia ke tukat ke ngāhi whae Filipu ke whaosi mai ke ta whae koi ai whae ke whakamaabu opo e ta polo kalama
0: Iu, whamonua tu pē ke ngāhi whae katoa pē kai ngāta pē o kuiai ngāhi hoa maari taimita o ku hongo ngāhi hoa maari e mahalo ka te whakamamafa atu mo whakakawea ka koe mea koe ki nau whoro ai mamahi ka te kina ai kona ko hi koe tama ho nau manawa ke nau lawa mao e mo ui pia lawa o mo ui o tai rata ua noa tani nei ke tani koe kore koe o tau whaalau pe kore koe a maria pe whahiki hiki a eki he kulau maari pe fiefia kulau maari o tua ku whamui he ku whai mea lahi ki he wai wai ko au koe kaunanga he wakai mai he ui au koe monu ia he ngai tau tangata he ko ia ku mafi mafi kone whai ki te au a mea lalahi koe roto maulalo e koe roto whatau ki lalo e koe roto whuaki e whae e whatawanga pe whawhae ko tawa pe ku whanau mai mo ki nga tolu u pekia e whaitapu e ki nai pe ki mo tolu e ki malo malbo
1: malo bito e Filipu pe malo e poupou ka maga e talamonu ke ngai whae ko tolu ku whanau mai ki tau proklama fofunga e kainga fo pe mi Aotearoa i e Iwhiawhini e Filipu a te

0: angin dingin boleh waktu tambah yang dua tak.
1: Bila tenyur itu tiba mui, ni ada betul mengkor. Enda via waktu tu mata tak ikan serangan mati ungkong. Bila tenyur tu ni wil wil le betul aku ni mungkin aku banting dikeh. Ni tu kuni tak ni lendua main apa lima setengah bulan tu mata enda tau weekend. Enda orang ni ada weekend na na sija. Sena, lalu apa kan ada anak bapa itu sampai dengan lelaki besar kau na sija. Enda udah buti tu. Eh, pakai meren do tu birang mual ini rendu.
0: Na
1: dunga. Enda do dunga. Kan di nasi.
0: Na kanggo enda tu birang mual ini mual. Kita pakai rendu kata kata dia. Kaya aku tu na cium kena infeksi. Enda bos bawa guna. Na meningitis. Enda tu birang mual ini. Nanda nangon na misang gay sudu nanda bni sam buti bida. Makaya rin din doon ako talaga niya sa sanggati. Ang din doon tuwira kinan naman mo nisun.
1: Ikinan balin-balin na sa ni baka may doon kini tumate ni Kawa eh? Sa med genetic back that he read the tree eh? E baka nga mo
0: habi? Iyo, iliw, doon ako nakakasam. Kila weekend na iliw na ang pero natumbuda. Doon sa sitig na matingo na baka may doon matamate doon ni Tevoro doon ang kabayayado eh? Yan ang anong kuya siyang, isa yung mga natamata eh. Pero nito dito, ito mo kaya na sinigaraw na naman ang pula.
1: Isa nito ba klati ko buhin nito hada ba ikan na may nakoro sa nung dasong ko tigong bek nga nito hada ba kasi rin do me dunga do doon kano na do mo soya me bakatele tu ninda sara din na mati ungo etamata

Yeah, dua talaga naman din mo na ungo ka na na dunga. Now, kila ni kenda reza baka o ya handa reza baka wuni wise baka scientific back mga kani boss boss ta kenda reza ni baka na yun kena ndo baka dindike ni ngono bo ungwa onda na kaya reza tiko na mate esenga ni ndua vata kena ta mate taubi mate taubi tiko na mate o ya do ni to ngangandre tito be ba unge di tiko menda ndo maroroya na wekanda ndabe maroroya ba be wekani ndo ndui mbuli kenda na kalo na lingana mangosa kena nona ndui tubu tubu na ndo mbula mene ta sataba tiko na nona itubu tubu ba kalo mien baletir na wekanda na mbula ba be wekani waka kino irna nonda kwa ya rato viriti kuna mati ongona dunga sobe ira rase mbula kaya bata maina lengo ongoni rase ngone mea dhaba na rambuli tu dhaku mbuka sata buto kumbuyo irayana permanent cases mbeka sobe kenda ndanga ime kune kos mea buka dhaba tele toko ngona simbui saranda mainga simbeka ndanga iru ni to weekenda esona kwa wanga duka buka sauri mbeka hiyo ya kena ibuka madhala mbanga uroni wasea ya ni buka saka utoko ngona simbui bala tena be sau talanga ni waini mate na nwanda mona brain chemicals it's a brain disorder nda kila tiko nina be sau na waini mate so na ngoro ko kero wadha buta tawa iliu ke sambu kete mbeka induwa na marama arere se tobi kwa mbeka na meningitis induwa talanga kendo nisa nda mbuke

0: Oko e ni pia whiriuri ua ki a ea.
1: Kona e.
0: Ka e whawhetai mi o tau lau maari e ke o tua. Ko higa whiriuri ua ki a natula pa moe anga ātakai. Pa moe whanonga a kākau talamai he wholofola e au kutatau pe a siho vai a moe ne wholofola a neafi, a honi, pia pehe ai pia o ta ngata. They all the same, eh?
1: All the same.
0: Kako ia, whawhetai i whamalo ko hika ko e tau wholofola, tau hopo ki aki e tau ngā wewe fiafi ko e ni. Pia kuma whai whakatongi a bebe a beta hanoa wha po ni ono whama, a mei loto ao kalani no usila. O se tau bini te ua ua, he tai bini pia mei he fitu e fiafi, o e fiafi tu apule lulu ko e ni, a i au tau fia fia makano a fitu. O e mahina o e family ko me, o e wafe wa, no tau fia fia kotoa pia i he hoa ko e ni. Kai ke kau tau kau fataha i he fiafi ni, pia mue tau polo kalama mana koa ko ia o e fiafi tu apule lulu kotoa pe. Aia ko e fifili ko ia ki he kaha un. Ai tau kau fatahai pia mu hufanga lupe. Ka kune rotonga parking ta ofi mai. He tai mini pia mei he laini. Kai ke fatatari kene tuku mai. Ha tau ngahi whanoha nongo. Ma tau ngahi ongongo ne lei koe uhiga koe sāpate whae mwe whaamiri. I he fia fiko he ni. Fefe hake hufanga lupe pia fini.
2: Palo, malo, kone saipe. Pia kore peke u... Unga tupe he tala fata pa kato na ka mata ke poka mamasa ni. Kai omi moi whainga mari ko ni maku ke lawe tuai ke fifiri mai ka hau. Moe poka ma koia e ka auto urekere ka.
1: Pea, malo, malo.
2: Na e lahi pe ngai fatongia e ahoni pea na e fai pe tuituhi unga koe sio ke taimi. Fa malo unga ko fa fainga mari e me ko to ape ka lava ke fa ka to ape po kramo e fini
1: io malo
2: ya e se fini ku ilo ku ahi peta la noa mo nga he mea ke ta ta la noa ta te fa mana tu pe ke ka to re de ka e mo le rei ka ko fa mo pe ke u lave pe ke foi ka veinga e ua ko e ni o nga ka lava ke muy muy ofia to e ka to re de ka i te ula ki lave pe ke tunga tunga ke ke kai tunga i koia e tau kai pe pehe ke kabinga no wa kunga ke mau inga ko no inu e vai
1: oi oi
2: ko tau sino pe a ko iro ko ko mea kai o ku ko tai me ni fai kata ke te fai lau lau i e te mo ui unga tai me ko o te alo i ka kai ane ko e kon felis ko e misnare mo mea unga e kufere foke ngahi mea kai me aku tau tolu ko ya ko ke tau lave pe ka me aku ku me nga ko unga tatea u ke e momona ko ya me akai ko ya kaku hanga ko e lau ku pasiri ya ku a u pe pa aku ka tore kereka ka ko e fa manatu pe me kore ko ya to ka ma fili ke ka au e lava pe ke tau to ki fa e yang me ma ko ya me to ko ni to vito ke me to ko ni ko ya nga ko Pea kapau e taime ni hifoku mai ha mei puaka.
1: Oia,
2: oia. O fatata, o rei ngako ai. Pea taime ia kou fefusi ake ai anga koe e te fihiri. Ka koe ai e taime ni hia ai e pokaama koe fihiri ke kahau kui kui kita. Kui kui kita ia. Pea ala ispea toni make mei puaka koe hape mea koe e ala ki ai pake te to'o kita. Unga pekoi mei ngā kōpō se kano mate kaike ka kuia e kore pa mui whakaamu kato kere he kaike utala taofi ka te taulawa peke whakasisi ki whakasisi ai ngā kō pe ako no ua koi unga koe ngahi mea kai koe ku mau he maasi ma pekoi kono kona o ku ma ko ta hai ngai fare i mai ta to keta ta im ta wa ki ai
1: ko ye mona
2: e nga ko pa me me ko no ko na ta u lo pe ngai we sia ko e lava ho ko ta u si no pe a ko fra amu u o mi le wa ho kai ke tolu ke da tolu ko ko pa si e ta u ni manoa alo a toi ke valungo fulu e ho kai e u a pe tolu
1: ko ye
2: kai e ta mi lahi pe foki u ta u fe mo e kina pe a lahi ngai ka venga ke fua tau memei toki kai tuo taha pe tau tolu. Petai meni ku kagu koe kore via fini ku maho inga mau pe ai kai pungpongi kau tua gereka ke te koe e ako toa pe.
1: Iyo, mm. Mula.
2: Kai pungpongi yung maho inga mau pe ko kai ko ya pe as ko ya pa te la vai ke follow ngai fo ya kau te pura vale ko ma o malo hi o si no pa

pneumonia time ni wawa tu ke mo fihu i po fa nga mat fe fulai kaf kaf ko o to ko nga u ma ki vi ko nga ko vi o fa nga ma ki ko en go flu o ka pa ri kai ke tau tau le le ko e ma u nga o pito ka o to ka nga ko to ma ki ni o kula pe au ngari ma ma fa nga to flu ko ni e flu na e po ke tau ko si o fe ma le mo ke le le yang e tau tau hi lo lo ang e no fo ya pi kai ke ko be fa tu ta ma ki ka o ke Ongo yo te kai ke saere ko o se a fa benima pe ke ho kwa to ta le le i he ha to a ho e wo pe a ho to lu ke ko u i ke o na o fia ko i he no no o fa tu ta ma ko ia ko e puke he pneumonia pe ko e pupula e kafukafu e uto pe ko e whahenga mofi uto ulawa ke e hufia i e taime u moua e tau sino i a whahenga mahaki manatui ko e taime u tau moua i a whahenga mahaki peheni o ulawa rewa ke hoko ai ai vai vai e iwi ho tau sino tau te fito ke ngā he iwi ko ia ko ne hanga te ke ai mahaki mea te ki tau tolu manatui maupe o kulele yang mau pe faka ehi e tari ke fai ngata aia pe toki fai to faka ukau i fai lei kapau koe ahoni hei koe mafola e maha koe ni o mafola fokia i he tae puhi ki tua mea te kita o puke ai virus koe ya o mafola i he ea o lavarewa ke maa uia e hataha ke o mono fakata pe ofi mai ke a koe pe nga maa uke malu i lei koe pe malu i ho ho tae pe mo fa fang fang o yu a ke nga hai u tissue paper ko ni u fa ta fa le kolo a ke lava os pe fa ka au

0: tau mai fa'e. Mai ko tau mai yoa. Ko e mea mwonga mwoni mwoni a e nao mwoni. E te wala, nao mwa hawhai ngā Māori e he. Ko hā lelei te ke lawa whai te hoa. Whai e he lelei taha te ke lawa whai.
1: Ko ia.
0: Ko tai me mwore ai hoa, kai te ke te mao ha hoa. Whai ngā tao te ke toe, he hoi a ku. Ma, kaunga fia fia e he amanaki koe ni ke whamanatu e sāpate o e ngahi whae fita, whae mateaki, toa e ngahi whamiri he.
1: Koe.
0: O ku tā ngoi apito apito. Amanaki koe ni ke whamanatu o nau aho e aha o sāpate e ngahi whare lotu lahi i he sauponuani he.
1: Koe.
0: Koe.
1: Ka tālu fuko na whamanatu e ni he ngahi tau lahi.
0: Koe.
1: Ai... Sāpate koe o si gai whae. Ka ko tau whawhetai ko tāpe. Ke o tua, na tau ke iki hake, si tau haki tau tau e tau gai whae. Pea ko nao hiki atu ki tāna ki nanga. Ko tau tōra ko tau lhaka hoko tamai. Whae e tau gai hoa, pa te whanau. Pea ko